0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika kasaranapajka allichirinmi. Nishka uyanatami uyangichik. Yachak warmika kasaranapajka allimi allichirin. Yachak warmika uku shungutami manara kasaraspa allichirin. Chay shina warmitaka pita hapingari. Allichirishka musukunallami hapingakuna.

na kuspa. Kambas ko tipik pa yan, Diyos. Paginin ka pa, hajinin ka pa. Kambas ko tita si mas paya ito. Hatuyan siya ka pa. Yung kanjik sunguwa. Yung kanjik kausaywa. Paginin siya ito, yung kanjik mang kausay tamira chis kamanta. Kunampunjab siya ito, asisa kay na chis kandiya ito. Pagin yung kanji mamiko na tanto at ang kanapunsan yung kanji saripas kanji kada pamilya piko yan Diyos. Pagin sa marina lugar na wastiwata ka na skamanta sukunas kampo mandalish pa siyudad ko naman rigpi manasakis kang gicho chay pibiya ito ayudas kangi chay pibiya ito kuidas kangi. Ima tayo yung pipis, ima negosyo na tsurak pipis, trabaho isang sakak pipis, kikin Diyos, kami karawas kami, Senyor. Pamilya na kami ay tumi punsan na po sa Diyos na kami. Kan Diyos mi kusata, warmita, wakunata, karupi rikpi, kampu mi kakpi, chagra mi kakpi, ima tarurakuk mi punsan na po sa Diyos ka. Makiwamantay sa spasina purig Diyos ka.

paagi. Mas na kay tuta kamuha ko na tananagus ka kay Karpa Magyayito. Credit también kay Radio El Buen Sembrador Tawiaspa. Chika-chika jakta kunapi. Pay ko na manya kung kaguna kamang niya upang magkutsi kung kaguna sa iyo. Kang hatu kaskata. Kang misericordia ta chari Dios kaskata. Kang tukwi pipu sa Dios kaskata. Humildes. Di mataman na indindik sina runa kuna. Nyaw pa punsa kuna, nyaw pa timpo kuna. Kang apun si Jesucristo na manarik si patsa kuna pika.